0: appointment today.
1: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

Alright, magandang magandang umaga mga kababayan. Welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 11:00. So 10 minutes after 11 a.m. At kayo po'y nakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. At syempre, ang ating phone number dito ay 403-717-1943.

0: Pilipino na nagpa-barbecue party, annual po ito. Ito po ay pinupuntahan naman natin annually at kami po ay siyempre nagko-congratulate sa mga Pilipino na nagpapa-stampede barbecue party dito. Ang ibig lang sabihin eh, tayo po ay nagko-contribute. Ang mga Pilipino ang nagko-contribute ng kanilang kultura para dito sa kultura ng stampede dito po sa Calgary yan. Siyempre, ang stampede po promoting the culture of Western. Diba? Western hospitality at saka ang kanilang environment, ang mga hayop. Ayan, yan po ay isa sa mga advokasya ng ating the greatest outdoor show on earth. Yan po ang Calgary Stampede. Nag-iisa tayo. Kaya swerte tayo. At dito po tayo napatira. Well, anyway, eto na po yung ating, kanina napatugtog ko na, doon sa kabilang show ko, napatugtog ko na ang si Mr. and Mrs. Luang. Eto naman ngayon, si Luang naman, si Mrs. Luang naman ng Solid Industries ang kakausapin natin. Pakinggan natin.
1: Magandang po sa inyong lahat. Ito po si...
0: Ayan, okay. So, ulitin natin, ha? Sorry. Ulitin natin ang interview namin. Eto na.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Olette Barnachea ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po tayo sa Solid Industries Ground, ano? For their kanila, para sa kanilang... barbecue stampede party. At napakasaya po dito. At napakaraming tao. Bumabaha po ng pagkain. At nandito po ang aking kumare. Magandang kumare. Si Tita Luang. Hello, Tita Lu. Kamusta na?
2: Mabuti naman po. Kamusta po lahat? Happy stampede po sa lahat. And masayang-masaya po ako at marami pong dumalo dito sa aming stampede barbecue this year, 2026. And I am overwhelmed sa dami po ng mga dumalo. And binabati ko po ang lahat ng happy stampede again. And eto na po uli ang aking kumare.
1: Yes, and again, happy Stampede Week. Opo, at nako Tita Lu, wala kaming mapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp Stampede Party. At ito ay taon-taon na ginagawa ng at syempre nandito parati ang Radio Pinoy Calgary at ang Pinoy TV Omni Canada para i-cover at ipalabas namin ang napakasayang Stampede Party ng Solid Industries. So may gusto ka bang pasalamatan, Tita Lou?
2: Pinasasalamatan ko lang po lahat as usual yung mga dumalo at saka ang mga golfers po, maraming dumalo ngayon, about 66 of them golfers ni ng asawa ko ni Ben, and a lot of dancers from M2Z and Solid Industries, kaya
0: ayan po ang ating pakikipanayam, mga kaibigan. At balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM sa ating mga iba pang mga tagapagtangkilik. Again, ang telepono po namin dito, 403-717-1943-1944 at 1947.
3: Sure that your experience with us is the best you can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: best lechon in town.
1: Rolling, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag 590-0099.

dandating natin ngayon, araw na ito. Hop, yung on-air ko, hindi nakikita. Ayan. Alright. So, on-air na tayo, mga kaibigan. Live na po tayo sa Radio Pinoy 94.7 FM Facebook page at saka sa TikTok Facebook TikTok page natin at saka sa YouTube channel natin at saka sa Pinoy TV special page, Facebook page. Now, babatiin ko muna yung ating mga kaibigan na, teka muna, parang baka mayroong tumutunog. Babatiin ko muna yung aking mga kaibigan na narito, si Eds Villanueva. Eds, kumusta ka na ang ating

0: kaibigan, magandang umaga sa iyo at mabuhay ka. Ang ating ano, ang ating isa sa ating mga performers 'yan. For the Philippine Calgary Summer Festival at Hello One Manila and Tito Diwata, excited na po sa Philippine Calgary Summer Festival. Ayun, ayos, excited na pala si Eds eh. Nene De Jesus, have a great relaxing Sunday, One Manila. Maraming salamat kay Nene. At si ano naman, si ayun, ito ang mami, ang lola, grandma ni Yuna Padua, si Tess Padua. Blessed Sunday everyone and happy Stampede. Yahoo! Yahoo! All right, mga kaibigan, maraming salamat sa ating mga walang sawang taga-subaybay ng Radio Pinoy. 20th year na po natin. So pinag-usapan natin ano yung ano na pala 11:45. So pagka 11:45 kasi magbabalita muna tayo sandali. Kaya kailangan ay balita muna. Ande, weather muna. Again, ang telepono po namin dito, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. At ang ating weather. Dito po, mga kapatid, sa Calgary, ang right now, we're sitting at 16 degrees Celsius and mostly cloudy, high at 18 and low at 10. So, severe weather, orange watch, severe thunderstorm, these conditions started at 10:30 a.m. Sunday, July 5. So, mayroon magkakaroon daw ng mga pag-ulan at pag, teka muna, parang di na nakikita yung mukha ko dito eh. Dito, paganto. Titignan, hindi. Paganto. Ayan. Yahoo! Alright. So, ito na mga kaibigan, ang ating weather para sa mga susunod na araw, ano? Yung mga susunod na panahon. Dahil kailangan alam natin pag tayo ay aalis. Pag tayo ay pupunta sa kung saan, kailangan
1: natin. Tuning into Radio Pinoy 94.7 FM, the heartbeat of the Philippines in Calgary with your host Juan Manila.
0: All right. Hello, Trevi.
2: I'm Trevor. You're listening to my Lolo, Juan Manila. Afraid you'll be Noy.
0: All right.
1: Weather.
0: Balik tayo sa weather, mga kaibigan. Monday, it will be 22 degrees Celsius high. Ba, mataas. Ang Tuesday natin, it will be 27 degrees Celsius. Ang Wednesday natin, 40% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 26 degrees Celsius. Ang Thursday natin, mga kaibigan, is 25 degrees Celsius. Ang Friday naman natin ay magiging 27 degrees Celsius high. Ang Saturday natin, it will be sunny. Saturday and Sunday, pangkaraniwang temperatura ay 25 degrees Celsius at ang pinakamababa po nito ay 11 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary.

Ito na po ang mga maiinit at mga naglalagav love na balita. BP Sara, mas mabuting dumalo sa trial, sabi ni Pangulong Marcos. Naniniwala si Ferdinand Marcos Jr. na mas magiging madali na malaman ng lahat kung dadalo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Inatasan ng impeachment court si Duterte na humarap sa kanyang paglilitis sa July 6 ng personal o sa pamamagitan ng abogado.

0: At iba pang mga balita, labanan ng ebidensya sa BP trial. At ang ating, kung ang sabi ni Pangulong Marcos, kung racket ko yun, bakit ko sisirain? So tingnan natin ang detalye nito. Kung racket ko yun, bakit ko sisirain? Marcos, sa flood control mess, kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Ito ang tanong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ang pagtanggi sa mga akusasyon ng kanyang mga kritiko at nasangkot siya sa umano'y anomalya sa mga proyektong flood control na nagbunsod sa panawagang patalsikin siya sa pwesto. Ipinunto ni Marcos na isa siya sa mga unang naglantad ng naturang kontrobersiya kung hindi niya tinalakay ang isyung flood control sa kanyang State of the Nation address or SONA noong 2025. Hindi malalaman ng taong bayan ang katiwalian sa mga proyekto na naging dahilan din ng malawakang protesta. I'm the one who exposed all of this and I'm the only one that has started to do anything about this, sabi ni Marcos. Anya, walang naging aksyon ang mga nakaraang pangulo sa mga irregularidad sa flood control at ang kanyang administrasyon lamang ang nagsagawa ng mga hakbang upang magbigay linaw sa mga issue. Ang oras natin, mga kaibigan, ay alas 11:48. Ang ibig sabihin niyan, ang ating kailangan na nating i-play ang ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: Ba ng sasakyan na suwak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
0: Alright mga kaibigan, ayan ang ating, nasa na yung sombrero ko? Yan po ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Ang oras natin ay 15 minutes after 11 a.m.

Ito po si Pastor Amor Piruba ang bumabati sa inyong lahat. How can I be happy in an unhappy world? Ito po ang katanungan na tinanong ng maraming tao sa panahong ito. Mayroong survey na ginawa sa 50,000 na tao at sila ay tinanong ng ganito, what would it take to make you happy? Ito ang kanilang sagot, friends or social life. Trabaho ang magbibigay sa akin ng kasiyahan. Being in love, recognition and success. Sa iba ang sagot ay ito, sex at pera. Ang sa iba ito, having a house and a good big car. Ang sa iba ay ito, magkakaroon ng asawa. May nagsabi po nito, the attempts to find happiness is through external situation instead of internal. The popular idea of happiness is this, having the right circumstances. It's what we called, quote-unquote, win situation. Ano ito? Kung ako ay may kotse, ako ay masaya. Kung ako ay may asawa, ako ay masaya. Kung ako ay may pera, ako ay masaya. Ito ay hindi tama. Ito ang daan ng totoong kasiyahan sa buhay. Ito po ay mabawal-bawal lamang at walang katuturan. Si Haring Solomon sa Biblia ay isang pinakamayaman sa lahat ng panahong iyan. Nasa kanyang lahat, kayamanan, karunungan, kapangyarihan bilang isang hari. Meron siyang limpak, lalimpak na salapi at asawang makaganda. Ito ang kanyang sinabi sa Biblia. So now I hate life because everything done here under the sun is so irrational. Everything is meaningless, like chasing the wind. I am disgusted that I must leave the fruits of my hard works to others. And who can tell whether my successor will be wise or foolish? And yet, they will control everything I have gained by my skill and hard work. How meaningless. Ang sabi ay ito, lahat ng akin ay walang katuturan. Meaningless, meaningless. Lahat nito ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan at kasiyahan sa buhay. At bakit ito ay hindi nagbibigay ng totoong kasiglahan, kagalakan at totoong kasiyahan sa buhay? Ito pa rin ang kanyang sinabi, but as I look at everything I had worked so hard to accomplish, it was all so meaningless. There was nothing worthwhile anywhere. This is all so meaningless. For the wise, the rich, the foolish, both die in the days to come, both will be forgotten. Ito po ay totoong mangyayari sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay mamamatay, bata, matanda, marunong at hindi marunong. Tayong lahat ay papanaw at hindi pwedeng dalihin na ating lahat ng pinagpaguran, ang ating ari-arian, ang ating mga kasangkapan. Lahat nito ay maiiwan. At dahil sa atin maiwang itong lahat, lahat ng mga yan ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan, ng totoong kasiyahan sa buhay. Ang totoong magbibigay nito ay ating relasyon lamang sa ating Panginoong Diyos na si Jesus, wala nang iba. Dahil ito lamang ang magtatagal at ito ay walang katapusan. Ika nga, He is eternal. Totoo kung bago ang kotse mo, maging masaya ka rin. Kung bago ang bahay mo, masaya ka rin. Pero ang lahat nito ay pangsamantala lamang, hindi yan magtatagal. Yang lahat ay kukupas, hindi ang ating Panginoong Diyos. Siya ay hindi kukupas. Siya lamang magbibigay kaganapan sa buhay. Siya lamang magbibigay ng totoong kagalakan sa ating buhay. At wala nang iba. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amor P. Ruba, Faith Builder International Church, 252 Saddlecrest Boulevard, Northeast Calgary,

0: 3J5L6 o sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Inaanyayan ko pong lahat na dumalo sa aming worship service 10:30 ng umaga tuwing Linggo sa The Ridge Community Hall, 80 Avenue, corner 43rd Street, Northeast.
1: Buhay is brought to you by Radyo Pinoy 94.7 FM.
0: Ito po si Pastor Amor Piroba ang bumabati sa inyong lahat. How can I be happy in an unhappy world? Ito po ang katanungan na tinanong ng maraming tao sa panahong ito. Merong survey na ginawa sa 50,000 na tao at sila ay tinanong ng ganito, what would it take to make you happy? Ito ang kanilang sagot, friends or social life. Trabaho ang magbibigay sa akin ng kasiyahan. Being in love, recognition and success. Sa iba ang sagot ay ito, sex at pera. Ang sa iba ito, having a house and a good big car. Ang sa iba ay ito, magkakaroon ng asawa. May nagsabi po nito, the attempts to find happiness is through external situation instead of internal. The popular idea of happiness is this, having the right circumstances. It's what we called, quote-unquote, win situation. Ano ito? Kung ako ay may kotse, ako ay masaya. Kung ako ay may asawa, ako ay masaya. Kung ako ay may pera, ako ay masaya. Ito ay hindi tama. Ito ang daan ng totoong kasiyahan sa buhay. Ito po ay mababawal lamang at walang katuturan. Si Haring Solomon sa Biblia ay isang pinakamayaman sa lahat ng panahong iyan. Nasa kanyang lahat, kayamanan, karunungan, kapangyarihan bilang isang hari. Meron siyang limpak, lalimpak na salapi at asawang magaganda. Ito ang kanyang sinabi sa Biblia. So now I hate life because everything done here under the sun is so irrational. Everything is meaningless, like chasing the wind. I am disgusted that I must leave the fruits of my hard works to others. And who can tell whether my successor will be wise or foolish? And yet they will control everything I have gained by my skill and hard work. How meaningless. Ang sabi ay ito, lahat ng akin ay walang katuturan. Meaningless, meaningless. Lahat nito ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan at kasiyahan. Bakit ito ay hindi nagbibigay ng totoong kasiglahan, kagalakan at totoong kasiyahan sa buhay? Ito pa rin ang kanyang sinabi, but as I look at everything I had worked so hard to accomplish, it was all so meaningless. There was nothing worthwhile anywhere. This is all so meaningless. For the wise, the rich, the foolish, both die in the days to come, both will be forgotten. Ito po ay totoong mangyayari sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay mamamatay, bata, matanda, marunong at hindi marunong. Tayong lahat ay papanaw at hindi pwedeng dalhin na ating lahat ng pinagpaguran, ang ating ari-arian, ang ating mga kasangkapan. Lahat nito ay maiiwan. At dahil sa atin maiiwang itong lahat, lahat ng mga yan ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan, ng totoong kasiyahan sa buhay. Ang totoong magbibigay nito ay ating relasyon lamang sa ating Panginoong Diyos na si Jesus, wala ng iba. Dahil ito lamang ang magtatagal at ito ay walang katapusan. Ika nga, He is eternal. Totoo kung magbago ang kotse mo, maging masaya ka rin. Kung bago ang bahay mo, masaya ka rin. Pero ang lahat nito ay pangsamantala lamang, hindi yan magtatagal. Yang lahat ay kukupas, hindi ang ating Panginoong Diyos. Siya ay hindi kukupas. Siya lamang magbibigay kaganapan sa buhay. Siya lamang magbibigay ng totoong kagalakan sa ating buhay. At wala nang iba. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amor P. Ruba, Faith Builder International Church, 252 Southern Crest Boulevard, Northeast Calgary, T3J5L6. O sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Inaanyayan ko pong lahat na dumalo sa aming worship service 10:30 ng umaga tuwing Linggo, Southern Ridge Community Hall, 80 Avenue, corner 43rd Street, Northeast.

0: On air na po tayo sa ating Radio Pinoy Facebook page, sa ating YouTube channel, sa ating TikTok channel, at sa ating Pinoy TV Special Facebook page. Papasalamat muna tayo sa ating South Point Toyota. It's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires. And free warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BZ, Prius plug-in, and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, call Pinoy Connection at your Toyota Giant, County Hills Toyota at 403-290-1111 or log on at chtoyota.com. At ito na naman, ano, tayo po ay mag po-promote muna ng ating nalalapit na tinatawag na Philippine Calgary Summer Festival. Ito po ay magiging sa August 8 and 9 sa Prairie Winds Park. So kung wala po kayong, kung libre po kayo dyan sa mga araw na yan, pwede po kayo magpunta. Ito po ay libre, free event for everybody. At we're still looking for more vendors. At meron na po tayong mga napakarami na po ng ating magpe-perform. So maraming salamat sa lahat ng suporta ng mga Pilipino, mga talent na gusto pong mag-perform dito sa Philippine Calgary Summer Festival. At ito naman yung ating tinatawag na karaoke singing competition. Kailangan po natin magpalista rito. Ito po ay under the Philippine Calgary Summer Festival din. Kung gusto niyo pong alam niyo na, kung gusto niyo sumali dito po sa second karaoke competition. Lahat po ay welcome dito. Kaya lang syempre pagka yung ang edad nila ay supposed to be 18 years old and above yata ito eh. 18 years old and above. Yan po yung ating karaoke singing competition. At ito namang tinatawag nating kwarta o maleta. Wala pong ano to. Wala po itong palistahan. Kailangan lang nandun kayo. Pumunta lang kayo doon at sumali kayo dito sa kwarta or maleta. Mahalay nyo, di ba? Hindi nyo alam kung sino pwedeng manalo dyan. Question and answer, ABC. O kung sino yung maiiwan, yun ang mananalo. Ganun lang po kasimple. TikTok dance contest naman. 12 years old pababa. 6 to 12 years old pa. Sorry. 6 to 12 years old TikTok dance contest. So, kung sino po yung gusto sumali dyan, pwede po kayo sumali, mga kaibigan. Magpapalista kayo kay Lizelle Kruger at kay Violeta Barnachea. Si Lizelle Kruger, 403-437-2223. At si Olet naman ay 403-816-6013. Again, happy Stampede Week po sa inyong lahat, mga babayan. At ito ulit yung ating babasahin lang natin. Ang salita hango sa Biblia, ang matuwid at ang masama, Kawikaan 28:1-2. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit panatag ang matuwid ang katulad ay leon. Ang bayan ay magulo kung may nag-aagawan sa kapangyarihan, ngunit kung matalino ang namumuno, ang bansa ay magtatagal.
1: Yuma Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. Yuma Express Cargo. Padalahan ng kahon sa Pilipinas. Kahit saan man sila naroon. Yuma Express Cargo. 403-452-8622.
2: MTG Healthcare Academy Campus Virtual. From computer labs, practice labs, we make sure that your experience with us is the best it can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: Sarolimi, the best electron in town.
1: Sarolimi, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling me, naglilingkod sa Filipino community.
3: CarQuest and Ann Ray.
4: Alright, balik tayo. Happy Stampede, mga kaibigan. At ito na. Yung ating mga nagbabagang balita dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary.
5: Into Radio Pinoy 94.7 FM, the heartbeat of the Philippines in Calgary, with your host Juan Manila.
4: Labanan ng ebidensya sa VP trial. Handang-handa na ang House Prosecution Panel sa pagpresenta ng mga ebidensya sa pagsisimula ng pakikipagtuos sa defense team ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Impeachment Advisor at dating House Quadcom Chairman Robert H. Barbers na ang July 6 ay tanda ng pagsisimula ng opisyal na proseso at presentasyon sa publiko ng mga ebidensya at alinsunod sa konstitusyon, isinilarawan ni Barbers ang linggong ito bilang linggo ng ebidensya. Hayaan natin ang katotohanan ay manggaling sa ebidensya, hindi sa propaganda. Hayaan nating ang batas ang manaig, hindi ang ingay ng politika, sabi ni Barbers. At ayon naman kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong, tapos na ang buwan ng masusing paghahanda para sa makasaysayang paglilitis. Nilinaw ni Adyong na ang unang araw ng trial ay hindi pa agad maglalabas ng mga testigo o ebidensya. Para sa prosecution, mahalaga ang pagsisimula ng trial dahil dito sa Senate Impeachment Court, iharap ang mga argumento at kalaunan ay ang ebidensya. Binanggit din ng tanggapan, tagapagsalita, na hindi nila

ang makikipagtagisan ng soundbite o politika. Ang layunin namin ay simple, ilatag ang ebidensya, sundin ang proseso at hayaan ang impeachment court na magpasya batay sa batas at sa mga katotohanan, giit pa niya. At sa iba pang mga balita, Gatsalyan sa publiko, tututukan impeachment trial. Hinikayat ni Senate President Sherwin Gatsalyan ang publiko sa subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sisimulan ngayon Lunes. Itong impeachment trial part ng ating proseso sa pananagutan o accountability at ito ay importanteng proseso para sa masigurado natin na ang mga institusyon ay gumagana at hindi maulit yung mga ganitong hindi magandang gawain ng lingkod bayan sa napakahalagang masundan ng ating kababayan itong proseso na ito. Payag ni Gatsalyan, ipiniliwanag ng Senado bilang impeachment court ang mga proseso sa paraan ng madaling maunawa ng publiko upang masundan nila ang mga talakayan sa paglilitis. Hindi lamang ang impeachment trial ang pagtutuunan ng pansin ng Senado dahil mayroon ding ibang dapat gawin ang mga senador. Binanggit din ni Gatsalyan na pinaghahandaan ng Senado maging ang mga kilos protesta sa posibleng gawain at ang issue ni Senator Rodante Marcoleta na naharap sa kasong Plunder. Pinaghahandaan yung posibleng senaryos. But I don't want to discuss dahil may mga remedies pa siyang si Marcoleta na pwedeng gamitin. Pero lahat ng senaryos kasama na dito yung paghahanda sa mga rally, sabi ni Gatsalyan. Napaulat na sinabi ni Colonel Alan Rayco, hepe ng PNP Public Information Office, na kung mailalabas na ang warrant of arrest laban kay Marcoleta habang nasa loob siya ng Senado, makikipag-ugnayan ang mga otoridad sa pamunuan ng Senado. Ang oras natin ay 29 minutes after 12 p.m. At eto mga kaibigan, parinig lang natin tong yung pagpunta ni President Marcos dito sa Canada. Pero sa Vancouver po. Vancouver po sila nagland at doon nagkaroon ng meeting ng ni Carney, ni President, ni Premier, Prime Minister Carney at saka si President Marcos. Now, meron pong mga entourage si President Bongbong Marcos. Kasama dyan si Castro, si Undersecretary Castro. Ngayon, ang sinasabi po dito, si Castro daw po ay kinuyog ng mga rallyista sa Canada. So, tignan natin kung ano po itong balita na ito. Sinaras ng ilang Pinoy sa si Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro habang nasa Vancouver, Canada. Si Castro ay kabilang sa delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver para sa 4 na araw na state visit. Sinabi ni Castro na gumagawa sila ng reels tungkol sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa nasabing bansa nang lapitan sila ng isang Pinoy na nagtanong kung siya si Undersecretary Claire, na sinagot naman niya. Subalit bigla na lang anya itong sumigaw na "You asked your president to resign" at kinuyog na sila, wika ni Castro. Nagtatrabaho sila at hindi nagbabakasyon at ginagawa lang ang kanilang trabaho. Hindi naman matukoy ni Castro kung anong grupo ang nang haras sa kanila. Subalit ang mga naratibo ng mga ito ay pinagbibitiw ang Pangulo. Maleta, magnanakaw at tinawag din siyang pangit at magnanakaw. Sinundan-sundan din ni Anya ng group ng mga Pilipino si Castro at kanyang kasama at pinagmumura. Na nakaramdam naman anya ng takot si Castro at banta sa kanyang buhay dahil dalawa lang sila at baka posibleng saktan sila dahil mukhang sanay sa bayolente ang mga ito tulad ng iniidolo nila. Laking pasasalamat naman ni Castro na sa kanilang pagtawid ay may ilang pulis sa lugar na kanilang

0: nilang hininga ng tulong dahil sumusunod sa kanila ang nasabing grupo. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita. Pero bago yan, eto muna, paparinig muna natin ang isa sa mga awiting Pilipino. Kahit maputi na ang buhok ko, mga kapatid, ni Noel Cabangon. Pero bago yan, may tumatawag, nawawala yung tumatawag sa atin. Pero anyway, bago po yan, kahit maputi na ang buhok ko, it's 12:35 na po. Magpapaano muna tayo? Tayo ay magpaparinig ng ating tinatawag na Mystery Sound Contest. So, pakinggan po natin yung Mystery Sound Contest natin for $50. $50 na to, mga kaibigan. So, in 5 seconds siguro to. So, Mystery Sound Contest, $50 or $75.
1: Get the sound and win cash prize. Tune in to Radio Pinoy's Mystery Sound Contest. Your chance to score
0: B. Ito na. In 20 seconds, ha? Ito na, mga kaibigan. Ito na, in 20 seconds, kailangan makatawag kayo. Tapos ito po ay, kapag kayo ang nanalo, syempre, ito po ay, ang mangyayari dito, email transfer po ito. Hindi po natin kikip-kipin yung mapapanalunan ng ating kababayan. Dahil ito po ay talagang ipamimigay. Ayun, okay. Inayos lang natin, yung 20 seconds natin. So, eto na, mga kapatid. Dalawang beses kong iparirinig sa inyo. Yung mga nagdadrive, ingat-ingat po. So, yung mga pasahero na lang ang sasali, kung sakali. So, wag kayong kukurap. Hindi, kahit kumurap kayo, basta yung tenga nyo lang. Basta yung tenga nyo lang, wag yung tatakpan. Ha, wag yung tatakpan. Okay. So, eto muna. It's time to Toyota up to $5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tire and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, VZ, Prius, plug-in, and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payments for 6 months. OAC, tawagan po ang ating kaibigan, si Mr. Alex Taylaran sa 403-567-8888 under Toyota Tower. At maraming salamat dahil sila po ay isa sa ating ang Country Toyota, South Point Toyota, sila po ang mga presenters natin para sa ating nalalapit na Summer Philippine Cal. Ika-anim na po ito, ika-anim na taon na po natin. Okay, so ito na, pakinggan natin maigi. Again, ang telepono po namin dito, tatype na natin, 403-717-1944 at 403-717-1947. Yan po ang tatawagan ninyo. Hindi po pwede sa comment section, ha. Kailangan tumawag po kayo para naririnig ng tao na ito po ay legit na may tumawag at may nanalo. Ayan, nakikita nyo na sa screen, ha? 403-717-1947. Ito na, ang ating sound, Mystery Sound Contest. Sana mahulaan nyo. So, patutugtugin ko to. After 2 times, kaka-count na tayo ng 20 seconds. Kung 20 seconds, wala po. Sorry na lang ulit. Next time ulit tayo. Okay, ito na, ang ating Mystery Sound Contest. Ayun. Okay. Isa pa, ha? Alright. Ito na ang ating countdown. 20 seconds po yan. In 20 seconds, kailangan masagot nyo. Ano po iyong sound na yun? In $75. Ako, $75. Next week, $100 na yan. Kailangan masagot nyo na yan. Ayun. Wala. Walang nasagot. Pag late po ang tawag, wala na po.
2: Mga ka-CarQuest, naghahanap ka ba ng sasakyan na suwak sa budget at

Alright mga kaibigan, yan po ang ating kahit maputi na ang buhok ko. Pero somebody called me and he wants to hear the Hawak Kamay song. So we're going to play this Hawak Kamay song for you. At ito po ay awitin ni ano ni Yeng Constantino. Hawak Kamay. Ang oras natin ay 50 minutes after 12 p.m. Hawak Kamay ni Yeng Constantino.

0: Ayan, napagbigyan na natin ang lahat ng ating caller. Kung ano yung kanilang mga request ay napapatugtog natin. Maraming salamat sa lahat po ng mga tumatawag sa atin at sa lahat ng sayang hindi pa nahuhulaan yung ating ano, hawak kamay. It's much one rock than the original acoustic accounting one from the 2000. Ba, alam na alam ni ano ni 100 video project. So yung pong hawak kamay na yan, may iba-ibang version. So maganda still si ano po yon, si Yeng Constantino. So eto naman ang ating iparirinig naman ngayon, mga kapatid, ay ang interview natin dahil ngayon nga ay tinatawag nating Stampede Week. Ito po ang yearly po kasi ginaganap to at yearly din naman ay naroon tayo, nagpupunta tayo ron. At nagpapasalamat tayo sa kanilang inisyatiba para magkakita-kita mga Pilipino para dito sa ating annual Stampede. Pakinggan natin si Mr. and Mrs. Luang.
1: Hello, magandang araw sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Stampede Barbecue Party ng Solid Industries. Hatid po na ni Tito Ben Ang and Tita Luang. At napakasaya po. At kasama ko po ngayon ang powerful couple here. Magandang araw sa inyo, Tito Ben.
2: Hello, howdy! Happy Stampede! Kamusta po kayong lahat dyan? Yeah, we're celebrating our 8th annual Stampede Barbecue the Solid Industries. Yeah, we thank everyone for coming over here in a nice weather, beautiful weather today.
3: Yeah. Happy Stampede ulit! Nag-enjoy po lahat ang mga tao rito. Walang hinto sa sayawan. Enjoy na enjoy po lahat. Yeah. Thank you all for coming.
2: Alright, salamat po sa inyo lahat.
1: At maraming salamat din po sa Solid Industry sa pagsuporta po sa Filipino-Canadian events and projects and communities. And again, ang Solid Industries ay gold sponsor po sa Philippine Calgary Summer Festival. At kami po ay nagpapasalamat at sumusuporta po sa kanilang event din ng Solid Industries. And by the way, we can have the second showing ng Filipino ka ba?
3: Oh,
1: Tita Lou, yes.
3: I'm looking forward to that, Mars.
1: Yes, yes. Okay, so maraming salamat po, Tito Ben and Tita Lou.
2: Mabuhay, Filipino! Mabuhay, Filipino! Happy Stampede!
1: Happy Stampede!
4: Happy Stampede!

0: Nagpupugay po sa inyong lahat. Ito po si JM as in One Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary ng Red Deer. Magandang gabi po sa magandang tanghali pala, magandang nalito na eh. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. At maraming salamat sa lahat po ng nagsubaybay sa atin sa ngayong araw na ito. At sa mga awitin natin na Pilipino, thank you very much sa mga nag-request at sa ating mga sa ating Calgary Stampede. Ito na nga pala, no. Meron tayong huling good luck kay Alex Iala. Nakapasok po siya sa ating third best of 16 yata 'yun. Round of 16 na. So nakasali po si Alex Iala sa natalo niya yung mga unang kalaban niya. Ang huli ay si Swiatek. Natalo po niya si Swiatek at ang susunod naman ay hindi ko pa alam kung sino, pero bukas po ang laban ulit sa ito po yung sa Wimbledon. Now, ito yung sa Calgary Stampede, 2026 attendance number trending downward from 2025. The Calgary Stampede 2026 attendance is already seeing a drop from the previous year, which was close to breaking the record set in 2024. Numbers for the greatest outdoor show in the world show that a total of 327,456 people have entered the gates over the last 3 days, including a sneak peek. Opening day had 155,518 and Saturday had 139,914. Sneak peek had around 32,000 visitors. This is a drop from 161,242,000 in 2025 respectively. Mga kaibigan, ito po si JM as in One Manila. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy and God bless everybody. Thank you.
1: The time is 1 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.